0: Indigenous Radio Regina, 90.3.
1: Awi na na midwife, isin stok taman, iskwi awa ka pamihat, wi tskwi wa homaga wi UPP mit. Iwa mi wa chota haya Saskatchewan, tatah na gotos sa pagwi gotoa ki takutsiko ko pamihiwi wak. Gotoa ka ka patsita o taho pamihiwi wa midwife, mudi aga na mi mistagishti ki gomi na taas kuchna o chimi doyatana awasis. Maga na mi chit pihu wak skwi wak. So uta Saskatchewan o man na wachin tawi dihtago soa ki yago nagogayak o pamihiwi wak, midwives. Yago matse mo ini ti kuchipadik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Ispihu magiski dihtamane. Yago na maya igutatis pa dehon na mayuni ang isidigatik. Hindi ko ako wichatos ki maga na ganige. Kigaya na wana ma collective power isidigata hosa. Igo saya na wasitamida asigita na magatusin. Itama na gahatos ki igyo. Yago na maya union ni ito na wagan na mitay na maya existing benefits man nagisidigata ho. Yago sana ma job security. Yago minagotaga kigwaya hita ho sa gatusin. Yago nitaga na wadita ho. Igante tawanistain. Yago minaya itugi mamana. Titagi pagamiskago yago ito. Kupeyo ma yago masaskatsu no si mawatsime saga na ma union. Igo ay yago imawatsime doas. Nawatsigo ta tamami doatuskin. Igwa kiga ginto gisiditi nan miya gud tan statise spadeho ni gutta kigut ni nan nama choose qp sk.ca